0: Still sharing the world with you on 98.1.
1: You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in the Filipino language.
2: Mabuhay!
3: Maayong gabi!
2: Tatoy sa kanu!
3: Mahay na banggi!
2: Ito po ang programang Magandang Gabi Brisbane, Your Pinoy Connection.
3: Dalas ang Radio 4EB 98.1 FM kada Lunes, Sugod, alas sa isang gabi hasta sa alas 7 isang gabi.
4: Ihahain namin sa inyo ang mga maiinit na balita mula sa Pilipinas at sa iba't ibang lupalop ng mundo.
3: At syempre dito rin sa Down Under.
5: Meron din tayong outdoor broadcast na Van Jam kung saan inaanyayahan namin ang mga local Pinoy talents na ipakitang gilas ang kanilang talento sa pagkanta ng OPM music.
2: Abangan din ang mga usapang imigrasyon na may kasamang Q&A, o di ba?
4: At huwag nating kalimutan, meron din tayong mga anunsyo para sa komunidad.
5: Diyan lang kayo at samahan ninyo kami sa loob ng isang oras.
6: Maligaya!